Magandang magulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po ngayon dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Magandang gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong kaibigan sa Papuyo ng inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene dito po sa ating barangay, New Zealand. At pasensya na po kayo, medyo magaralgala na aking boses. At parang di ko alam, every time may school holidays, yung first few days, may sakit ako. Yun ang nangyayari sa akin. Pero ayokong pigilan itong ating podcast araw nito dahil very interesting and very uplifting ang ating mapag-uusapan dito. Ano po? Kaya pasensya naman yung boses ko. Ano? So ang ating makakapaneam, siya po isang contemporary creative artist. At actually yung dati ko estudyante si Alvin Trono, minessage niya ako nung nakita niya na nanalo ng award itong ating bisita. Sabi niya, "Sir, nandyan si Louie." At sabi ko, "Oo, kinamayan ko na siya kanina." At ang ating panauin po, contemporary artist, ay si Louie Bretagna. Louie, magandang gabi sa iyo, Louie.
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invitan ninyo sa akin dito.
0: At kumusta ka na? Kumusta ng how are you?
1: Mabuti naman. Still trying to establish myself here in New Zealand as a practicing artist. Pero
0: okay. Now just to put it. Oh, ganun talaga, no? You start somewhere, yeah.
1: Yes.
0: Just to put into context sa kasamang Louie, saan ka sa atin sa Pilipinas?
1: Tubo, Maynila ako. I grew up in Bondo, Manila, and then eventually our family moved into Quezon City, tapos eventually when I was living alone, I lived in Makati. Kasi malapit sa trabaho back then.

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 PM dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Impapawid. Direk Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand.